lomnandi kangaka ukuthi sizokwenza njani naye simume sesika nje osikwenze kanjena ke manje sizokwenza kanje ngithi iphinde ngithi okay othike ngidonse nje ngidonsele eza kudala sangempela ezokubuza ukuthi wawungakanani misenza kanjena.

0: Fikile kusomdlalo hodwa.
1: Usefika nje umdlalo hodwa usenembolo emningi.
0: Hayi ngeke hayi ngeke. Mhlambe nabelulana nabamlulekayo hayi abathi akehlisi.
1: Hayi ngeke.
0: Ngoba umkhulu waphuza ukukhombisa ikhanda lakhe Hugo Bros.
1: Yeah.
0: Akho kusenza ukuthi simi awine simthande. Yabo.
1: Kushuthi kufanele simvotele out futhi aphume fast.
0: Angathi ufuna ukulanda nalapha kumaZulu ufuna ukulanda uAtazwane.
1: Abazosebenzisana. Akalandi nolukhuza ke nomkweni.
0: Ayi fiselo fika kodwa abayifani.
1: Ya, ngenzela lokho ngathi umkweni wala eSouth Africa akabalande bonke. Izofa iyafana neyake neyazwane.
0: Hayi ayifani kamnqithe ngacishe ibe ngcono nekazwana sazi ke kodwa yekho naye uAtazwane ethi unesifungo yena senza nomanzini ngoba uyazi ukuthi naye ngeke azavume ukuthethiswa lapha ngoba yabona usho ukuthi abathethisa nabalayituze kwa
1: uthethiswa omunye ubaba umuntu ingane uneyingane lo muntu
0: badlala naye futhi uma ngabe ubheka iskimu uyena uHelmet uyena uAtazwane okuwukuthi ubedlala kunokuthi kudlala upitsa yabo noma bengashiyani kodwa kakhulu
1: alright hayi ahlangane ngothu but ha music tetisa badlali
0: hayi akangabathethisa nami ngikulona ngoba ubumbano lakho wena coach
1: yes uzomfaka umdlali ufuna adlale lento uzodefendisa uApolice
0: nokuthi uzothi uApolice akakwazi ukudlala ibholezo yemuva uzokunika bese uyamshayela ukuthi ahambe ngoba ufuna igolo uApolice uma ngabe ukulinoka akayifuni leyo nto ukulinoka noMorem ngale abalifuni ukulinoka bafuna ukuthi siyahamba
1: yes kulungile akafake Sundowns yodwa
0: Asa gobe ngase yona phela iqembu lesizwe.
1: Hayi phela kusho ukuthi ufuna lokho yena.
0: Hayi ngingalivuma lelo the kofanele ukuthi simvotele agcine sephumile.
1: Dake.
0: Sure.

0: uzayo
1: uphole uzo empilo wena more than umuntu osejela ngisho njalo ukuthi if wena uyibhuli kungcono nomuntu osejele kunawe because osejele yena into ayiboshelwe uyakwazi ukuyikhomba but wena if uyibhuli ayikho into ebuhlungu njengokuthi usathuthu uma ungakashadelwa noma ngithi nje if ungakaphumi kini.

ukuthi yakhe ingane akusiyi yakho kodwa ke yipi into okhuluma nayo nengane ezokwazi ukuthi ke yise phambili ngaso sonke isikhathi bese sibuyela kubona abantwana ukuthi ke labo ke yipi indima ke nenabantwana enidlala ekuthendeni ke nabo nabo abazali nikwazi ukubalekelela ekuthendeni phela nabo babe nogozi ekuthendeni ke nabo nikwazi ukuthi ke nilekeleleke lalekeleleke khona ngoba ayikinto ebuhlungu nje ukuthi ke uthi umntwana kade umtshelile umntwana kade ukhulumile naye kodwa ke umntwana kube nale zinto lezi nje uthole ukuthi umntwana uyabona ndaye noma nje ngithi ngiyakhuluma naye ngifaka ngabe ngethi ngakuthela amanzi emhlanu wedatha inoma lula uma ukuthi ufuna ukuphawula lapho it's 033 342 3970 ngabe umntwana ngabe ke uanti ngabe ugogo ngabe usisi ngabe ubaba umalume womntwana ngabe umkhulu womntwana you must make sure ukuthi ukhulume nami noma ngabe uthisha uyithiza ekhuluma nami nje uswini namhlanje noma ngene lapha ke umkhafazi wami ngizobe sengufunda lapha ke on radio 8062315198 6231 51986.

0: ngokucophelela nobuqotho benhlangano ezimele yokuvotisa abantu.
1: Ya, sibonga kakhulu ukusinikeza siqashisa uBlack la uvuka ngqobo ekakhulazi. Mhlazi kade sibeka kakhulazi njengoba sikhuluma ngenketho, mina sengiyavalelisa ngithi mina bye-bye. Sengizongena lapha ke uMazungu umlilo obuhanguhangu ngohlelo olulandelayo. Ngalokho ngithi bye-bye Black, siyabonga kakhulu ukuthi ubengcinyo hle, siyabonga.
0: Siyabonga, sazi nabalaleli emakhaya.
1: Iqiniso, solibhala.

Night yasho ke yayi 13 imzuzu lishayele ihora lesikhombisa umsakazo wakho umgungundlova na 7.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital kanti ke izinsuku zamashumi amabili nesishiyagalolunye kuyona ke inyanga kamandulo uSeptember unyaka ke ka 2026 uyalaza udaba nawe libumbene ihora lesikhombisa kulesibili sitshintshe kusapha kuphoko ngibingelele nje kunina nonke nilalele ngibingelele kumakhasimende ami yazi ukuthi nje angivumi ingoma ngithi nje awu halala ngiyazibongela ukuthi nje nihleli nami zini ngikangaki iteshi bekade ningahlala nazo kodwa nje navele nakhetha mina isho kanjalo ngampela nalapha yawumabhala kanje ukuthi nje halala nami ngithi nje halala sazibongela nizovuma ke nani lapho ke ngampela kodwa uma ukuthi uyabona ukuthi hayi khona ngathi akuvumi.

Injalo ngampela indaba ngithi nje halala ngiyazibongela ngibingelele nje indawo ngendawo lolalela khona umsakazo wakho ubingelela uLindiwe ngwakazunga isibongo bangibiza farm Julio ofundile ngiphuma la eduze kamakhelwane ngiphuma eMoy River eMidrand kwaSibhakela umfule ngangiphuza ngangiphuza idikho ngiliphuza enzansi kanti enhla balona ngaleka ngaphuza ifater kanti mayingafika ngangiphuza lutho bathi iqoba lomlilo into eqhamukisi shuba hanghanga into ehlule nabe icisha umlilo bathi ayengeka uvela uyeke lomlilo bathi yekani lomlilo lo uvela umoshe nje vele ngenizeni sawuvimba sidalo kuhluleke nabezemvelo nabo sebemenyiwe kuthiwa bazokhuza umhlola bathi lutho bathi asisasondeli kwakusondela la unzima kakhulu lomlilo uyekeni uvela umoshe nje into ngeke uyivimbe ngisho sokhali ngembezi into eyohlululwa ndle kwaye lona uyolibona livuleka wena walibona livuleka kwezasebhayibhelini ngizala ujinjobovu ndojana zemqula zamfaka ngomgqibelo zasezimala ngesonto kanti ukhona nje ngingi ntombiza labantu zebantwini bathi akho ntombi ingagani inyamazane esikhona yizintombi salikwazi ezizala mina intombi yaphansi lapha-ke ewineni kwanobamba bathi uma favuke njengedangabani isikhumbi sahlula beshuki uqoqo likasolozi noma ungaze umbhungile ngamanzi abilayo ngeke ezeshe bathi siyayithakatha le nto ayifi le nto khuphuka lapho lokhu njana kulethi Induna ngiphethe ngiphethe umfo kaDladla phansi kwentaba khona lapha ke eMoy River eMidrand ngiphethe uBusman bathi libovi uBusman libovi iColored inkosi ngiphethe ngiphethe uclassmate ngiphethe lenkosi engangifunda naye eclassini ngiphethe umfo kaMchunu kunjalo nje ngempela njengoba imizuzu nje siyishumi nesithupha lishale ke ngempela ihora lesikhombisa sizokuqhulela ingoma nje one way sithi too much ngoma sithi less yari yari sithema ngabe singena lapha ke sangena ngeentsizo lapha ke imtshotshovu bathi nje thina esisaphila sisasalelo yicala ngempela abakhuluma indaba enkulu ngoba sazi ngampela ukuthi asakhile la sinekhaya lethu ngampela ngale siyazi ukuthi ke nje siphuma kwimpela sonto baningi kade befihle ihlobo siyazi ke nje ke futhi ukuthi kunesigameko esibi ngendlela eyisimanga usuku nosuku sizwa ama reports ukuthi kushona umuntu wesifazane ngabe kushonwe ingane akwaziwa ngampela ukuthi ngabe kwenzakalani kusenjalo futhi kulezi insuku kunegigaba nje ezimbi ngampela okuvele kufika abantu beqotha abantu ngenhlamvu sizwile nalapha ke eJohannesburg lapha ke nakhona bekwenzeka isigameko esifana nakhona la KZN lapha koThekwini nakhona kuleli sonto esiphuma kulona bekade kwenzeke isigameko esifana ngampela sithi nje bakithi hawu uNkulunkulu akake ehambele ngakithi kubi ngampela abanye ke ngiye ngizwe bethi hawu sekwanele bakithi engazuthi bekade kubekwe inani elichizi ukuthi hayi mhlawumbe mangade sekufike ukubona umuntu mangabe kuthelele into bese uthi hayi ogake manje sekwenele engazuthi ngampela into bekufanele ukuthi yenzeke sekuthi hayi cha sesenele ke manje sibalo usungakhawula cha bakithi sithi nje bakithi abantu abapheze ngampela ukwenza izinto ezingekho right ngikukhumbuze ukuthi mabe kubona nje ihora lesishagalombili sothi ukuthi gozo lolo nawe uyalaza udaba uzofika umfundisi umagejageja ezohlala lapha ke imizuzu yamashumi amathathu emva kwalokho ngizobeke sengibuya futhi ekugamanqeni kwehora lesishagalolunye ngiqhubeke nawe intambo ngiyoze kuyibeke lapha ke kwihora lesishagalolunye 9 o'clock sibonge lapha ke kumayeni bekade ehleli kahle kamnandi nawe ekupha nje indaba ukuthi ke ngabe kwenzakalani ezweni sakhile ngale kokuphalisa amaseko too much ngoma lesiyariyari dlala ingoma msakazi kulethe kwengijima ngiyodonsa lapha ke insizwa imtshotshovu bathi usifunani isidudla sami

zikhuphuka kanjalo ngampela insizo laphana ke imtshotshovu bathi nje isidudla sami ziyakhala insizo zithi zikhona ilenda zikhona bakhona o middle size wanu business dudla sami nje sifunani ngampela isidudla sami kodwa mabe ngithi ngiyabheka esimeni somoya ngithi nishaye sibone bathi siyavuma kodwa ngizwa ngathi uphatha intombi la ngizwa la khona kaphatha konthi uyifunani ngodwa siyamhlamba sengiyilobola umfunani mhlamba umkami sengimshadile ukashot kuyajolwa la kanjani manje mfethu wakhala ukuthi sifunani isidudla sami osayishayila kakayosi mfethu uyabona njoba nje ungakakhiphi kwanto hayi mfethu awukakayosi okungenani ke sengatsho seyidlile udle icala hayi cha lapho ke cha sesingema ke ngeke ayisadliwa ke phela icala ke icala nje alithethwa ngempela imizuzu yamashumi amabili nanye lishayile ke ihora lesikhombisa umsakazo wakho umgungundlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital njoba ngishilo sizothi mangabe ke sibuya lapha ke egamanqeni kwehora lesishagalombili ngizokunikeza ke nawe ithuba lokuthi ungene khona la emsakazweni usitshele ukuthi ke usilalela kuphi nendawo usilalele nobani nanokuthi ke mhlawumbe uma ukuthi khona ingoma oyicelayo ungasitshela ukuthi ke ucela iphi ingoma uma ukuthi sinayo sizokudlalela yona kodwa ke uma ukuthi asinawo mhlawumbe ke namhlanje siyophinde sikuzamele ngelinye ilanga ungakwenza lokho ngokuthi ke ushayele emva kokugamanxa kwehora lesishagalombili inombolo yala e-studio 033 342 3970 033 342 3970 noma uthi nje 033 342 2391 kanti ke ungasithumelela futhi umqhafazo wakho lapha ke ku WhatsApp inombolo yethu 0623151986 kanti ke ungaphinde futhi ungene lapha ke ku Facebook wethu ikhasi lethu nje umgungundlovu 107.6 FM community radio ikhona ke ipost lapho zobusukwazi ngempela ukuthi ke nawe ke ungene ushiye umkhonzo wakho usitshele ukuthi ke ngabe ke usilalela ukuphi nendawo njoba nje sibheke lapha ke ku December siyabona ngempela ukuthi hayi isikhathi siyahamba unyaka uyahamba siyazi ukuthi lapha ke ngemhlanzane nezizini kulwezi okuyi 4 November kuzobeke kuwukhetho lohulumeni basekhaya ngiyathemba ukuthi nibhalisela lapha emakhaya nivivile ngempela ukuthi ke uhambe ngempela nawe uyophakamisa ivoti lakho ukuthi ngabe ufisa ukuthi liye ngakuphi ngoba ayisizi lento ukuthi uthi hayi khona mhlawumbe ngabe iqembe lisuke liphethe mhlawumbe aya kwenziwa kahle mhlawumbe thina lamanzi asiwatholile ngeke ngize ngivote mhlawumbe ugesi unenkinga ngeke ngivote esikhundleni sokuthi phela uye nawe uyozwakalisa ilaka lakho ukuthi okay ngoba ke mhlawumbe nangu sibanibani ngamkhetha akangakwenza lokho bengicela kwengihambe ke mhlawumbe manje ngiyoshintsha ngiyovotela mhlawumbe omunye ngimbonayo noma ngimthemba ukuthi ke engayenza kangcono lento engikusho ukuthi ke njeni vive lapha ke nge 4 November senze show ukuthi ke sonke ke siyavota na kanjani akwengihambe ngiyodonsa lapha ke insizwa abangani bathi nanti iva uzo

Usho kanjalo ngampela lapha ke umdavu ehamba nezakhe uthi nje isiqebhezana ngisengikubonile ngampela ukuthi ufuna imali yami cha mina ngathi uthando lami awunalo ngikuthengele isiqebhe ngikuthengele umakarena kufana nokuthi ngiyadlala nje uyazazi lezi cathulo lezo kwathiwa womakarena nami ngisake

Oh fele babasho kanjalo ngempela bathi nje makhelwane sondela ngapha makhelwane kwesithu kuhleba hleba ngempela ke uvele ngapha ocingweni kwesithu ukukhuluma naye indaba bomnyeni wakho ngathi usekwelete wakwelete isikwelete manje sesihambe esazi sayoshaya le phezulu lutho ukukhokha kodwa manje ngiyazibuza uthi umakhelwane kazi wayazisiwe ngesikhathi kusazokoleta uthi nanga umkhane ezokoleta nakho manje sekutshena kuthi utshwala kubiza kabi mfethu khokhani le mali le kade eyidle nobani lo mali leyo siyazi ukuthi sibheke nakudisembe ezisuke ngempela ke zibuya ngempela ke lapho ke suke nje suke buchithiwe ngempela hayi insizwe uyithola ilandwa ngebhala ngempela kodwa ke sithema ngabe sithi siyabuka lapha yakuthiwa ke nje izinga lokonga imali lehle ngendlela esimanga kwazi ukuthi isimo somnotho asikho sihle ngisho ukuthi ubuka une savings account usithola usungena kuyona usuyothatha kona lokho bosuthi uzame ukuthi uyakubeka siyazi ukuthi abanye abantu mhlawumbe thothi mangabe uhola kune account la uyaye uthathe khona mhlawumbe uthi okay akwe ngiphose 1000 ngapha kuya ngamandla akho uma ukuthi namandla akho awekho made kahle ngisho ukuthi 200 noma kuthiwa imali lo suku na ungaleso sikhathi uyithatha uthi hayi akwe ngiyiphonse ngapha akwe ngiyisave ukuthi mhla ngivelelwa inkinga ngiyohamba ngiyocaphuna ngapha nemali nje ukuthi uyibekile nje ebanki ikhuluma mhlawumbe ukuthi unemadlana nje mhlawumbe la ko 20000 kodwa ke phela kushena ngamandla noma ungasibe 20000 lo suku nayo nje nawamandla akho noma kuthiwa yi 1000 eligadile nje ukuthi hayi cha nginemali kuthiwa into engasenzeki ke leyo ufike uyibeke kule nyanga le izothi ingakapheli usuhambile wayoyithatha ngenxa nje isimo somnotho esinte ngantenga ngakhona kusukela lapha ke ku 14 point

namhlanje sinenkonzo enkulu lapha ya ngesonto lo naleli esiya kulona kubaba umprophet Magetha Kitchen number 285 ku Backstreet Peter Mary Respect enkabeni yedolopha la khona sizothi khona onesihawu Kudala abantu bekubuka ungadatshukelwa nawo yedwa kudala abantu befaka nabodwa emsebenzini bekushiye wena uwedwa nanje usuwaba yinhlwa siwophenduka into nje edlayo yodwa into engumgodi onganukwanja abantu bafaka nabodwa emsebenzini abantu basizana bodwa abantu baphumelelisana bodwa kodwa wena umi ndawonye nje akekho umuntu ohawukela wena ayikho into ongayenzile kulonyaka ka-2026 uzama impilo yakho ukuthi ibengcono kodwa kunalokho kujika kuze kuzojika ngisho deni ona uqobo cabanga ukuthi umndeni wakho wegazi kuzojika nabantu abangani bakho ubona ukuthi sengulahliwe njengamanje ngisele ngedwa ngumgodi onganukwanja akekho umuntu ongifunayo akekho umuntu osondela eduze kwami kodwa ngizojika emtaka baba ngesonto sizothi unesihawu Sizothi nawe dathukelwa njengamanje Jehova ngihawukele nanka abantu bephumelela ngihleli ndawonye Jehova ngihawukele nanka abantu beshada ngihleli ndawonye Jehova ngihawukele nabo abantu bathimizi ngihleli ndawonye Jehova ngihawukele nabo abantu bethenga imoto ngihleli ndawonye Jehova ngihawukele mina ungabe usahawukela mina ngedwa kodwa hawukela nomndeni wami hawukela nabantwana bami hawukela nonkosikazi wami hawukela nomyeni wami one Si ha!

0: sonde nakuye abantu bayithulisa yathithula kwasho ukuthi yayazi into eyifunayo noma sekhamba iminyaka emingaka ihlele eduze kwechiba ingangeni kodwa ikhohliwe into eyidingayo ngizothi kumusekhaya namhlanje ungalibali i-assignment owayilethelwa amathonga ungayilibali into owayiphathiswa ungayilibali into oyifunayo phezu kwempilo yakho
1: we babu kumkani kunabantu abakhala njengamanje kunabantu abahluphekile njengamanje uma so hawukela uma sekufike lo sesawu uma sekufike amandla ukuthi uhawukelwe noma ubani akekho umuntu ongakuvimba akekho umuntu ongabelana nawe ngoba lengilo siyasihawu yenza ukuthi uma sekufika isikhathi sakho isisondeze eduze amandla enkululeko iyawasondeza ngoba ayikho into engakuvimba uma sekumele uhawukelwe noma nalona wayehlela eqhibini for 38 years kwafika isizini esihawu isihawu asinanda abaneminyaka oyihlala luhlupheka isihawu asinandaba ukhale kangakanani isihawu asinandaba so ucele abantu bangakusiza kangakanani iminyaka ibalwa wena isizini esihawu ingilosi maseyifikile uyaphakanyiswa
0: sifikile isikhathi sakho sifikile akekho futhi engithanda kakhulu emphostoli unyamakazi ukuthi mafika isikhathi kushintsha neprocedure
1: yayifika
0: lapha indoda ufika ukuthi lo uyathanda yini uphila ithi yebo ngiyathanda kodwa ikhuluma ngomuntu ngoba iyazi ukuthi iprocedure ithi akube
1: nomuntu
0: ozomfaka ichibini ozomsiza kodwa uthi njengamanje
1: kwashintsha
0: iprocedure kunabantu ekuzoshintsha iprocedure namhlanje ekuzothi kwazi ukuthi kuzungene kulo msebenzi
1: udingeka
0: ufake iCV kodwa uze kuyifaka ngoba iprocedure
1: ishintshile
0: ngayizwa lento mphostoli unyamakazi namhlanje ukuthi iyasebenza ngayizwa lento namhlanje ukuthi iyasukuma ngizwa ugqobo olwephula amajoka namhlanje ngizwa ugqobo olwephula zonke izinto
1: ezimendleleni
0: yakho ngizwa ugqobo olwephula imithi yabatha ngizwa ugqobo oluyovula endumbeni zoba umnyama luyokhipha iy'nsila zabantu kunemigodo evulekayo namhlanje ngoba ilanga lokuhawukelwa

0: Njengoba ngishilo ngiyabona abantu bayashaya njengamanje kodwa ngikunike nale number ngoba online bethu babaphisi ngendlela eyisimanga ukuze uma ungasitholi ngapha ukwazi ukusiphizama ngalayi number yesibili ke imi kanje 033 342
1: 9191
0: ngiphinde futhi 033 342 9191 Phakama nobani ke namhlanje Jehova onesihawu Angibambele osemweni sabona
2: Hello
0: Akwande
2: Akwande baba Ngicela ubaba maketha phaya mina ibhizinisi lami engakhulu alenze likhulu abantu bethenge ngikwazi ukusapotha umndeni wami.
0: Unomuntu obeke e-trust feed. Kulungile sisi ibhizinisi lakhe lani nasiphakama nalo namhlanje.
2: I-tax shop ngithengise nange ama-perfume.
0: Ubuthengise nangama-perfume.
2: Yebo.
0: Kulungile sisi sizophakama nawe. Khona umuntu akakhuma lo maziyo.
2: Anga?
0: Khona umuntu akakhuma lo sisi omaziyo.
2: Engimazi?
0: Yes.
2: Yeah.
0: Uhlangana kanjani naye?
2: Umngani kodwa akugcini.
0: Umngani kodwa unjani?
2: Umngani nje.
0: Okay, kulungile sisi ngoba ngeke ngikhulumela emsakazweni. Ake siyekeni kanjalo nje ngalokho kukhumalo. Ngicela ukuthi ke ngizodedela inamba la ka-officeini kababa umprophet Magejaget. Ngicela ukuthi nangiphuma la emsakazweni ungishayele kuyona. Ngoba kunento ekumele uthi sidingide. Ngiyabona izinto zakho zihambe kahle, ngiyabona izinto zakho zivalekile. Kodwa ubaba umprophet Magejaget anaka fika la emsakazweni uzokhulekela insebenzo yakho amanzi. Ngiyacela ukuthi ubambe ekhaya. Kodwa khona lento ekumele silungise, kumele sidlule kuyona. Kodwa ngoba sisemoyeni angime nje kanje ngizoqhubeka nayo sesisode ekhosombeni ekamerweni lethu.
2: Ngiyabonga baba.
0: Akwande. Right. Akwande. Siqhubeka kanjalo ke la emsakazweni. Right. We are live with Ubaba Prophet Magejaketha and Apostle Nyamakazi la emsakazweni. Siphakama nobani nje namhlanje? Usemoyini sabona?
3: Hello sabona.
0: Bakwande mani njani na?
3: Ukhuluma nosisi wakasibili.
0: Ngikhuluma nobani?
3: Usisi wakasibili embale 13.
0: Usisi wakasibili embale 13.
3: Yebo baba.
0: Siphakama nawe. Yes ntombi, ufuna sikusize ngani?
3: Kuyani ngikuze ngiphethwe ikhanda, manje bangithumelela imali usakhamizini.
0: Uphethwe ikhanda.
3: Yebo baba.
0: Bakuthumelela imoya emibi.
3: Yebo baba.
0: Unamaphupha amabi sisi, sometimes uphuphundiza. Ngithi unamaphupha amabi sisi, kwesinye isikhathi uphuphundiza, uyangizwa. Kusengathi umzimba wakho uyahlukana, uyangizwa. Ngoba kunento abayenzayo emzimbeni wakho ingakho ngwesinye isikhathi noma ulele ebusuku uzwa mawuphapha makusengathi umzimba wakho uyashake kusengathi umzimba wakho uyavibrate uyangizwa na ulele nomuntu angazange uyakazise kwesinye isikhathi athi wentombi kwenze njani ngoba uzwa umzimba wakho ushake kusengathi uzwe sengathi umoya ufuna ukuhlukana ungazi ukuthi kwenze njani

0: yangizwa mama kunento enzima kunento wayeqa eyangena ngenyawo zakho and lento yakusha yayingezile kwena into yayiphoswe kwabanye abantu but njengamanje yakafecta in such a way even inyawo zakho zigcina kusengathi ziyajuluka ingakho kwesinye isikhathi noma ulele ebusuku uzozwa sengathi umzimba wakho ufuna ukuhlukana umzimba wakho uyashake ngoba kunomeqo waweqa lento igijima izizohlala ekhanda lakho uzuzwe sengathi kunuka igazi emakhaleni akho.
1: Yebo baba,
0: ungitshele manginamanga ntombi.
1: Angizwa baba.
0: Kuthi ungitshele ntombi manginamanga lento engiyikhuluma la emsakazweni.
1: Uqinisile baba.
0: Kulungile sisi ngizathanda umprofethi uzathandazela amanzi kodwa into ebaluleke kakhulu akugijima uze lapha kuye ngoba lento idinga ukusetshenzwa as much as sizobusisa amanzi la emsakazweni kodwa idinga ukusetshenzwa ngoba kumele ukuthi i-drain ngaphakathi lento iphume ngaphakathi ngoba iyinto ewumeqo egijima umzimba wakho wonke.
1: Yebo, ngizweni ngesonto.
0: Ungeza ngesonto, ungeza ngolesibili, wena ongabona uthi liphusu. Kodwa ngicela uthi uze ngesonto, akuze ngesonto sisi. Uthi na ufika lapha, ufika ucela ubaba uKumkani ukuze ngizoba nezindlela zokuhlanganisa abantu ezitsha.
1: Yebo baba.
0: Kulungile sisi, ngiyabonga kakhulu. Sigijime ke siyaphakama la emoyeni namhlanje usuku lwesibili uhlelo luka baba umprofethi Magetsha Getsha sizophakama nabantu, sizoxazulula izinkinga zabantu. Konakele kuphi na ikuphi? Siyaphila ninjani ma? Usebenzile kakhulu indaba ezithe Maris.
2: Hayi, yabona nomehluko lapha ethu.
0: Hawu siyabonga. Siyabonga
2: ubani ke baba namhlanje. Ngiyakuthanda. Ngathi bese ngikhonza nalapha eCameroon ngizobe ngivuke ngoba.
0: Ma wenza inkonzo yaseCameroon uvela uvuke wopha. Iqaleni nini lenkinga nama?
2: Iqale last night baba bengayibona ukuthi phela asibona abantu njalo. Nje sekwenzeke kwakathathu.
0: Sekuzukwenzeke kwaze kwakathathu.
2: Yebo baba.
0: Okay, kulungile ke ma. Ngizakuthandazisa ngizathandaza la emsakazweni. In fact baba umprofethi uzathandazela. Ngicela ukuthi insebenzo yakho yamanzi ibe seduze kwakho ukuze mase prophet mase khuleka ubaba akwazi ukuthathisa. Kodwa ngiyacela ukuthi wenze isikhathi usondele nawe esontweni ukuze ukwazi ukusizakala. Uyangizwa ma?
2: Ngiyabonga baba, ngiyathanda kakhulu.
0: Uya athanda kakhulu. Ngiyabonga ma, kodwa ke ngiyafisa ukukubona ngoba kunento ekumele sixoxe ecaleni mina nawe. Sengathi ngagijima ngigijime ngize ngofuna umusa kodwa ke angazi angifuni ukuyikhuluma la emoyeni. Ngicela ukuthi nje angazi khona into oyaziye njalo. Nkosi, ngezingelo sokuprofetha iphezulu ngohlobo oluyisimanga. Kulungile ma.
2: Baba kuzoshala la
0: enyongeni ma. Hayi mawam, angikuyeke kanjalo ngoba le nto ithinta amagama abantu. Angicela ukuthi ngikubone ngesonto. Angikubongene ngesonto ngaze nginqunywe nami esontweni lami elineqhude phezulu. Ngicela ukuthi ngibambe kalahle
2: kanjalo. Ngiyabonga baba uMkani.
0: Asibonane ngesonto.
2: Kwande baba ngikhulekela ngiyabonga baba.
0: Akwande maso, sawukhuleka akwande. Akwande. Sisemsakazweni live with ubaba umprofethi Magetsha Getsha namhlanje silaye emsakazweni uhlelo ke hashtag kwenza konke sikhuluma ke ngonesihawu njengoba ke ngesonto sibheke lapha enkonzweni enkulu kwababa umprofethi Magetsha Getsha onesihawu mpostori unyamakazi usemoyeni sawubona
3: ukhuphuka nombani
0: ngikhuphuka nobani na
3: ukhuphuka nami umambatha
0: mamu
3: umambatha
0: mamu mbatha.
3: Yebo baba.
0: Ukuphi umama Mbatha?
3: Ngisembali.
0: Ngisembali mama.
3: Yebo.
0: Ufisa sikhawukele kuphi na, mama Mbatha?
3: Hey baba, ngicela ngikhulekele nami into zami zihambe zilunge, zilunge.
0: Izinto zakho zilunge.
3: Zilunge, hayi into zami zilunge, mama naye akhambe ngala, ngibambe ngala akhambe.
0: Ubamba ngala konakale ngala.
3: Angizwa.
0: Ubamba ngala konakale ngala mama.
3: Angizwa.
0: Ngithi ubamba ngala konakale ngalama.
3: Hayi baba, akulungi.
0: Akulungi lutho. Kulungile ma. Kulungile ma, kulungile sithando sami ngizawukhuleka uyangizwa. Kodwa ubogada maqhakala akho uyangizwa ma?
3: Ngitate.
0: Ngizawukhuleka ma, kodwa ke ubogada maqhakala akho ngoba kunento engiyibonayo igijima ngamaqhakala akho izozifikelana ezinyaweni kube sengathi inyawo zakho ziyavuvuka. Uyangizwa ma?
3: Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa impela.
0: Yes, njengoba ngikhuluma ngoba ngibona into eqhamuka ngezinyawo zakho kusengazi ukuthi mangingawu umuntu obuka amaqala akho ngazi ukuthi ayavuvuka. Kuzohamba khamba even nenyawo zakho zishintshe kube sengathi ziba nombala omnyama ungazi ukuthi kwenze njani ngoba kunento engiyibonayo enyuka njengo poison phakathi ezinyaweni zakho.
3: Kunjalo.

Sikunjalo ngempela imizuzu mingaki esele ishumi nesisha kalombili sibheke kulona ke ihora lesisha kalolunye 18 minutes to 9 umsakazo wakho umgungundlova na 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital kanti ke uhlelo nje sithi kusaphaka uphoko umculo ombhaqanga umgcobanyawo nenkozi phakathi siphuma lapha ke kwinsizwa umpharanyana ubesho kahle ke ngempela lapha ke ethi nje senzeni kanti ke ngaphambi kwalokho ngokuthi nje ngaphambi ukuthi sekhefini bekade sidlalele lapha ke usandile khwela ebethi

phela usikhuphuke kanjalo ngampela laphana ke insizwa oswenka bathi wesibutubutu kodwa ungaleleni ngampela udlalelani ngothando lami ngikuthanda na othi nje ngiyathi ngiyasondela lapha kubhebe uthi hayi lutho mfethu ucu nje ilono ningasahlangani ngampela selithathela qashuka kodwa ke nje okusalayo umvundla uzowunqanda.

Sambila sazike manje ngabe singasawunqanda ukuthi uyokhala uyigingqephe weswenka mfokasibisi ngampela ebekade sisho kanjalo ngampela ke insizwa zithi nje ungaleleni umsakazo omgundlo bana 7.6 FM isikhombisa imizuzu esele sibheke kulona ke ihora lesisha kalolunye ngizophuma nje mangabe ke libumbana ihora lesisha kalolunye ngiyacabanga ukuthi uzongena lapha ke umfundisi uMakhawula emva kwalokho uzongena udadewethu uli umntakazondi ozohlala nawe nje ethi mazidle ekhaya akwesibheke ngala ukuthi ke ngabe ubani nje omunye osathe wangena ngala ku WhatsApp thini no

yethu isikhathi siyanqaba ngempela nangilaphana ke untaba kayikhonjwa shreze uthi nje ngibingelele mazungu uthi nje ngiqale ngawe nje ngize laphana ke kujolide umagrebisi amnandi ubuhlebengwe ubabhekile ufirst lady bese kube ulombo etafuleni uphutha liyenzeka ujikelela uaphula unokwanja nomambona bese ke kuba one now ntombene isiqiqi untombi isiqiqi empeleni bese kube ugogo kankulu ugogo laphana ke uma perfume usigujana umuntu omuhle tokoda ugogo umvunulo ugogo ubathanathi nazo zonke nje izilomo danko Alright, laphana ke ku WhatsApp nangumlaleli wethu usibhalelile uthi nje hashtag kusaphaka uphoko ngihleni nawe kwezomgxobanyawo uthi nje ngicela nje ungidlalele le ngoma emnandi noma ke iyiphi nje zimnandi zonke umlunsimbi lo Ndlovu kumthombeni road imbali stage 1 danko.

uyabona ngampela uma ukuthulele ngalesikhathi welokhunja naye ulwa nami mfethu ubangani nami ulala kanjani kunje ulala kanjani ngampela imishina belungu ikhala ngalolu hlobo ihlani mzuzu esele gijima lindiwe kulethi ngampela nangibona nimhlongo uthi khetha ukugoda phela ukhetha abafana noma ukhetha isikole no kodwa nje okusala ungeke kuze kulunge konke khetha ukugoda mangabe ngibuya ngapha ngiyaligoqa uhlelo

Alright, imzuzu mibili ngempela esele ukuthi ke kubane lona ihora lesishaka lolunye. Hayi khona isifikile intokazi yakozondo sefikile umalilizana uthi hayi phuma lindiwe kulethi manje ubonani imhlongo ubesho kanjalo ethi nje khetho kodwa sengiphuma nangilapha nakosibhalelile uthi ke hey sisi wami kusaphaka uphoko uthi nje ngikhonzela uLombo uphumlani ngubane uphumzile khomo bese kuba ubakhonzela ke ubani ke ubongiwe zungu etafuleni ukuthi ke ngibakhonzela ngengoma ethi nje umaqondana Danko angibonge nje kakhulu ubona bonke abathe basipha nje indlebe siyabonga ukusilalela siyabonga ukukhetha thina beba ngaka abantu emhlabeni ngesonto elizayo ngesikhathi esifana u729 ngizobe ngikhona sikuphathele wona umculo ombhaqanga ngolindwe ngowa kazungu sibonga hayi ngisawohlaba wani ngihlabe 2 endlu bese ngingena embedeni short left Danko.

isikhathi sethu u 25 minutes past 10 o'clock kuzothi-ke ngo-11 o'clock sobe sesinyukela ke entabeni yesiyoni siyobonga nje usuku ngoba siyazi ukuthi asizenzeli ukuthi siyaphefumula okanye ngabe sebakwabakhona abasidayisela umphefumulo kepha umusa nje ovele kuNkulunkulu yena ongabonwayo so sibonga usuku ukuthi namanje usasigcinile sisaphefumula akwandele bani lo.

sonke sikhonza uNkulunkulu yedwa. Umoya ongcwele kangishadisa ke manje. Ayitsatsani, siyakhala.

kanti nje izingoma ngikudlalele zona ngithe nje angiyoboleka le ngaphandle ngiyoboleka ingoma zakhona ezimnandi kakhulu esisana kulalela ke uAyo with uKivumbi, King Kivumbi walaphaya eTanzania. Kanti before that sisandlalela ingoma ya Kendrick Lamar ethi Be Humble.

usathana kuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo ngithi ngeke ufe cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho ngisho wena ngeke ufe nawe yisho ngeke ngife ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo hey my God ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi

0: Aliphakami flag lasezulwini. Aliphakami flag lika Jesu. Onke amanye ama flag abheke phansi. Aliphakami igama lika Jesu. Onke amagama thobe manje egameni lika Jesu. Konke kokuphefumulayo la emhlabeni waseThekwini. Makulalele izwi lakho simakade. Konke okunemphefumulo nokunendlebe okuzwayo. Siyamemezela ke njengabantwana bakho. Simemezela ukulalelwa kwezwi lika Jesu waseNazaretha. Baba ngimi kulomhlaba waseThekwini. Idonsiswi elakhulunywa uDavid ebhekene noGoliath. Athi uGoliath uza kimi ngenkemba nangendlula ngenyoni yini na. Kodwa baba ngizothandaza ke namhlanje. Uthi uDavid wena uza kimi ngenkemba nangendlula. Kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Wempi kaIsrayeli oyidelelile. Baba wethu ngwele eThekwini. Usathane usile kithi waza ngama drugs. Kodwa ngize ngegama lika Jesu. Usathane usile waza nge corruption. Kodwa ngiyamemezela ngize ngegama lika Jesu. Usathane usile uza nge abortion. Kodwa ngize ngegama.
1: Hallelujah.
0: Usathane usile waza ngokugebengu. Usathane usile uze ngokuhlwebula. Usathane usile uze ngokubulala. Kodwa ngiyamemezela, ngiyamemezela, ngiyamemezela, ngize ngegama emhlabeni waseThekwini. Zoba ngabe beshiwo kwathi umhlaba ongcolileyo. Kodwa ngiyamemezela, ngiyamemezela, ngiza ngegama lika Jesu. Emagumbini onke amanye omhlaba ngiza ngegama lika Jesu. Lapho kuwe street, lapho kuwe street ngiza ngegama lika Jesu. Ngiyehla ngibheka point. Ngiza ngegama lika Jesu. Ngiyakhuphuka priya. Ngiza ngegama lika Jesu. Ngiyakhuphuka makatha. Ngiza ngegama lika Jesu. Ndiyabathisha. Siyamemezela. Siyamemezela. Siyokuthula. Hey, kuya kuba iphutha uNkulunkulu. Uhlangana kwabantu abangaka. Bese ungabonakala umsebenzi wakho. Now I stand and I refuse. Uhlangana kwabantwana bakho. Kungabikho umsebenzi owenzayo. Njengamanje uNkulunkulu wethu I commanding the angels as I minister your word. Mazigijime kanye nami ke manje. La e workshop mazigijime kanye nami. Ngibemezela inkululeko lithi izwi lakho. Nakukhona khona umoya wenkosi. Kukhona inkululeko. Njengamanje ngiyimemezela ke. Ngoba ube inkosi ngumoya. Baba khululeke abantu benkosi. Ngegama lika Jesu. Baba khululeke. Ngegama lika Jesu. Baba khululeke. Bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus.
1: Thank you, Lord.

bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba mhlambini ngisibonga ngiyakhola ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngicheka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane ukukhuluma naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanwe lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa ukubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa nesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona ihelp idukisi i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.

Nawu bafowethu nansi indodana yomuntu. Nansi indodana kaNkuluNkulunkulu namhlanje. Noma indaba siphumile etsimini yaseIde. Kodwa uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Noma bafowethu sirejectiwe emindeni. Kodwa uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Noma ungarejectwa ngabantu. But God loves you. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda. God loves you. God loves you. Hello bafowethu nimfumele ngimemezela lapha eJPC. God loves you. Baba, uNkulunkulu uyakuthanda. Awu, bekuthi nemali shibele ngoku. Awu, ufuna ukukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Ngani ngiphe 100 rand bekuthi nemali kiki. uNkulunkulu baba uyakuthanda. I am doing this yenza lokhu baba. uNkulunkulu uyakuthanda. Ngisuke ngihleli le siya speaker. Inkosi ngidume kuwena baba ukuba ngizokutshela. Ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Uthanda phezu zonke izinto esezenzile.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thini? Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Bathi ngizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubo. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.